0: masyadong enjoy ang inyong umaga. Kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Enjoy some morning!
4: Bring the action.
0: Enjoy some morning!
5: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
1: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno pero ko nga tistingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagitistingan ako. Salamat din.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: Enjoy some morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy some morning.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon yun yan. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo. Dapat subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.

0: Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy FM!
1: Moshi Moshi Shiki Yaki!
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit. Makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo. Dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon. Kaya nagmo sakit ang ngipon, naku, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako, mga higala ka ni Paminawa. Kung doon na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon, nga ang daot nga ngipon, mabahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na, pasigkaroon lang ninyo na dungog. Ang mga daot ninyong mga ngipon, mawakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil, mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya motong mohubag. Kasagaran lang sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil, una ni ana ang impeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, baya gyud ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag-toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede magamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imong ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong gyud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imong kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. The greatest songs of yesteryears and today. On Joy, all-time favorites in the morning.

0: 102.3.
1: Wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque Ozamiz City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong po ito niya kay Dagan siya patulpatulbog dahil makadarok siya sa silo. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko nung Yaki Baby Soap siya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-samal.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza. GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 0645773414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidi Yaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidi Yaki.
8: Me too, Kidi Yaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
9: Joy!

0: 102.3.
1: Wow, kasweet iti mami ko.
2: Masweet iti si mami ko eh.
1: Bow, nga nambal mo na.
2: Di kay may diabetes siya mo.
1: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
2: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo. Makabulit na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
2: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog ka rin.
5: Ngano po?
4: Hey, murag din ang mga kakalakaw kundi ko kayo ng bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imong hantiin.
4: Ang imong hantiin ko.
5: Oo.
4: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy!

0: 102.3. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilunga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magulak ng lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kumakainom ko ana, lagsik yun akong lawas sa minti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang ako ba na na. Pagpahulay sa gubibi bro, nalipo lang ako sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko, Bilunga o Yaki, okay akong pamati.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyud na'y mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
2: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
3: Joy all-time favorites in the morning!
4: Enjoy it!

0: 102.3.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakakiting na yun po. Yun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. May nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
8: Me too, Kidiyaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
9: Joy

0: 102.3.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati ibang parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa unya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngin anak. Okay gid gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kabakan Branch.

0: 102.3
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka nang kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukos mo siya. Bukos mo sa kadyo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy!

0: Joy 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Hello, hello, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta mos? Ani-ano sab si Mami Joy, magsamok-samok na pudta. Ha? O ba ni ko ninyo, palihog? Dini sa atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan. Hatod, sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibong Yaki Oil Liniment. Gidi Yaki Vitamins, nga makapahimsog sa atong mga baby. Tangkad og bright ang imuhang anak. Kaning Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, ug ang Yaki Herbal Capsule, nga makaayo sa atong panglawas nga mga himsog. Ang maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, nasayod ba kamo nga nagaagad sa kidney ang tama nga balanse sa sustansya o waste products sa atong dugo, sa pagkontrol sa atong presyon sa dugo, o pagkalat sa pagpanghupong sa kalawasan? Nasayod ba kamo? Kung wala, paminaw. Ang padayon nga pagkadaot sa kidney, magaresulta gayod sa kamatayon. Kay asa man ta mangita og kidney aron ipuli sa daot nato nga kidney. Busa aron maprotektahan ang kidney nimo, himuon ang healthy lifestyle. Inubanan sa regular exercise o ang regular usab nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kani proven and tested na gyud kini mga higala. Kaning Yaki Herbal Capsule para sa kidney trouble. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, epektibo nga makatabang sa pagpalig-on sa depensa sa kidney o pagwagtang sa mga balatian sa kidney. Kini tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, dunay taas nga properties nga antioxidant. Gikan sa mga sagol, sa mga epektibong mga herbal plants, ginawagtang niya ang toxin na nakasulod sa atong lawas. Ang renal disease o sakit sa bato, ang pangpito sa napulo sa nagauna nga kamatayon sa mga Pilipino. Maunang importante nga magtumar kita sa Yaki Herbal Capsule matag adlaw kay ang sakit sa bato mamahimong walay makitang sintomas o palatandaan labi na kung anaa pa sa early stage. Masayran kung dunay problema sa kidney, mga higala, pinaagi sa pagpa-examine sa ihi o urinalysis. Kung sayo nga matambalan ang sakit sa bato, malikayan ang renal disease o mulungtad pa nga dugay ang atong kinabuhi. Og tungod ni ini mao nang hinungdan nga kung aduna kamay mga simptomas, mga ginabati sa inyong panglawas, o di baka may mga kasinatian na kayo sa mga produkto sa Yaki, palihog. Itawag ka na or i-text sa 0928-6767031. Si Kuya Loy, ani-ana usab para sa mga mensahe sa atong mga kababayan nga nagagamit sa mga produkto sa Yaki.
3: Mami Joy, sa atong text line, text gikan sa number 0912-4616-721. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto. Ka-epektibo jud kaayo ang Yaki Herbal Capsule, ang Yaki Oil Liniment o hilabi na ang Kidney Yaki Vitamins. Kay energetic kayo kung anak mo, ganyan ako ginapatumar kuya. Si Janet ni sa Placer Masbate. Text usab gikan sa cell number 0930-390-6881. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa Yaki Herbal Capsule. Kay maayoy nakaayo sa akong mama sa iyang almoranas. Si Mary Jean ni kuya sa San Vicente, Maribuhok, Bohol. Text usab gikan sa cell number 0930-383-5451. Hello Mami Joy, Kuya Loy, mangunta na unta ko, kapila mo inom og Yaki Herbal Capsule kanang dunay goiter sa ilawom? Naluoy mangud ko sa akong igsuon kuya. Narabay nagatutoy sa iya kuya iyang anak. Delikado ba na siya kuya? Salamat kaayo. Alang sa tong texter 5451. Oo, delikado ang goiter kung pasagdan. Hilabi na kung toxic goiter kanang muda ko bitaw ang liog og ang mata. Kung dili gani mo dako ang mata, but pasabot ni ana basin anaarang sa gawas ang goiter. Ang goiter tungod kana sa kakulangon sa iodine. Busa gikinahanglan kanunay siya magkaon og mga lamang dagat kanang isda bitaw og kanang lato guso kana og kanang mga shells unya iodine salt ang gamiton niya sa pagtimpla sa mga ihang giluto. Ang maayong himuon usab sa imong igsuon patumara kana sa Yaki Herbal Capsule 3 times a day. Mas maayo nga duha ka kapsula ang yang inumon matag inom. Ang Yaki Herbal Capsule mangod dunay taas nga property sa antitoxin gikan sa mga epektibo mga herbal plants. Apil na usab ang paghapla sa yaki oil liniment sa iyahang liog. Pero mas maayo usab nga magpa-check up sa doktor aron mientras tanto makahimo og mga kinahanglang himuon kay kung grabe na ang goiter kasagaran opera ra bagyod ang i-order sa doktor. Ay lang kawalag paglaom, ampo kanunay sa Ginoo nga siya na nag-iya sa atong kinabuhi. Mao kad tumo enjoy apil lang sa mga text atong tagal pagtagad sa atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory tigamo sa mas epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
2: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Maraming salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.

0: mami. Dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kiriyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kiriyaki.
3: Me too, Kiriyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kiriyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: May banta ng El Nino pero tag-ulan na. Ayon sa PAGASA at pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang a balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
6: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis ka ron? Unsaon? Di man good mo mo to, o. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nga nung problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin nyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
7: Udto da joy!
8: It's such a good vibration.
7: Udto da joy!
8: Joy it.
7: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more music variety. 102.3
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
2: Katul kay Kuya Clara nang nanabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kaputilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Sana sinuhot ako di ko humot kayo di ako rin gitistingan. Nya kupong hiplasan akong kutukuto kay murag bugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, minyo'y naayo.
1: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079.

0: Hoy, Juan. Si Maria mau ya sawaha. Kay dako kayo sila galubihan.
1: Tatay ba?
2: Usubay tanaw di busa ko ang naong kagurang.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang tiil, diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Eh, wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
8: Duwa ka pad lang yan,
7: Gino? Duwa ka pad, wala na yung kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mauka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: 102.3.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Kadali, kadali ha? Kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyud na'y mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Udto na

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nagistingan dyan ako. Kanang kuwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung ba na o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan niyo mapalit sa mga butika.

0: pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
1: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, may sige siya o inom og antibiotic, sakit man lang gihapon daw, nagahubag o maayo. Kanya, nagkuha siya cotton, yung gibutangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang diod.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM. Ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. May nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ganyan na siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Usa ka adlaw, sadyang nakikistorya ang lalaki sa parot.
4: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tubag na yun, tubag!
5: Oh, kabalo ka may istorya. Ikaw! Kabalo ka mo, lupad! Lupad na yun! Lupad! Lupad!
6: Basta joy, enjoy!
7: Joy FM!
8: Ganahan ka?
7: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank og matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
9: Himsog na og ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
10: Lang siya, kanang sayot.
11: Pero karon?
10: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit siya sa kanya. Isang katulong matulong.
11: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
10: Gidiyaki vitamins niyo.
9: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: The station with more music variety.
2: 102.3
1: Joy FM.
3: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
4: Itong ako, kung pare mga akong ipatistipon, di ba mag-istorya mang gundi, mga na yung misis nga, so, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turya naman ng inyo ha, huna-huna rin na.
5: Kung saan ipatik mo sa iya?
4: Ganado. Nga, pag ikaw man, dito, tingnan na rin niya, ito naman, murang nalain naman ni Mungko Andron, pang, kayo murang agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Gitagaan ako, sagyan naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition niya sa lahat. Was pre. Ara sa sana ning tingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay ladin na kanang maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na pre siguro gipaladin ni tawala ni din naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap. O ya, kaya ka, pagkabuntag yan to, ala ko na, ara, tayo kaya ka, pre, salamat kayo, pre, ako kayo pasalamat, imarin mo yan, nadiligan ng bulat ba?
2: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, palihugin tawag ko o padala o brief. Kaya ako ang brief. Dito bag ang tatay.
8: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gartel na lang.
9: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
10: Ganahan ka?
11: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
12: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
13: Elementary pa lang.
14: Unto na Joy! Unto na Joy!

0: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga Kagawasan, Pagadian City, sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himusog na usab siya.
1: Tukar gina ko kitim, hupong gina ko tiil, probit ako ginang ibiribirihon. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then pag try na kinom ato, Yaki nga Herbal Capsule, primero tululak capsule, siguro ganahan man po, nimurag, pero may bitak mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Then, wala na po siya mo kuan, wala na siya mo hupong.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang, talit ka, kusang titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Nitik ko ka ng Yaki, ning okay na makmaminaw. Munang karoon, wala mo kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
5: Unto na joy! Unto!

0: Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy FM!
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki!
2: Hello po mga kaibigan, ito na naman po si Mami Joy. Sama-sama naman po tayo sa 5 minutong programa para sa ating kalusugan. Itong Yaki o Yaman ang kalusugan, ingatan. Hatid ng Yaki Laboratory ang gumagawa ng epektibong mga produkto tulad ng Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kiddy Yaki Vitamins, Coffee Yaki at Glutagen C. May bago. Yan po mga kaibigan. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Na ay mga panahon nga daghan ka gustong buhaton, apan dili ka ma, dili ni mo mahimo mga higala, nga bisag kaya man ni mo unta. Kaya nga ano mo, nang ginaingon nga huna-huna rana ni mo. Namang good po'y panahon nga dili ka ayaw makapaminsar, nga makasulti ka sa imuhang kaugalingon nga, bugok naman siguro ko eh. Nga nung dili naman ko makaisip og tarong, actually dili na mauang hinungdan nga bugok kay. Kini tungod wala nimo na bantayan nga kulang na di ay ang imuhang nutrients sa imuhang lawas. Wala na eh. Kay batasan nato nga basta busog na, okay na, ginabaliwala nato kung unsa ang atong nakuha sa mga ginakaon. Bitaw no, ano na gyoy tao? Pagkagutom gani, ala, pag maatubang niya ang tinapay, bagsak ang kaon ang tinapay, dire-diretso, tapos inom tubig, ay, busog na ko. Wala lang man naghuna-una, unsa kay nakuha sa ako ang lawas ato. Basta kay lami lang, okay na kaayo, kadto di ay walay sustansya ang mga ginakaon. Mga higala, importante kaayo nga aware kita kung unsa ang nutrients nga atong makuha. Maunang uban nga mga health conscious sa mga naga-diet, basta mag-grocery na gani, tanawon dayon tong nutrition facts sa usa ka produkto. Og tan-awon pod ninyo ang expiration mga higala. Ang nutrients nga makuha nato sa atong mga ginainom o ginakaon dunay dakong epekto sa atong maayong panglawas. Kining Yaki Herbal Capsule nga gusto namo sulayan o gusto namo nga masulayan ninyo isip usa ka food supplement, kompleto sa mga nutrients nga kinahanglan sa tao aron himsog. Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells, sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease, ginatagaan og daghang vitamin E mga higala. Basta naga-vitamin E ka, himsog, hamis kaayo ang panit. Ang vitamin C, importante usab. Kay kining vitamin C nga, mukontra kini sa mga free radicals. May hinungdan sa pagdaot sa tao. O gilaliman ka, hindi lang vitamin E ang kailangan. Kailangan din og vitamin C. Kay ang vitamin C, mauka na ang nagapakusog sa immune system aron dili makasulod ang mga daotang elemento. Vitamin B12. Mausab kini ang nagaminti na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. Oh, makakaingong ka nga bisag na akay ginabasa pero alam mo ba nga may pumapasok, nag-improve sa depression mood o nag-prevent sa memory loss. O oh, diba ang ganda ng B12? Importante usab ang folic acid, nag-control sa homocysteine level sa dugo. Kaya pala itong B12, napakaganda nito para sa vitamin sa mga bata. Daghan usab food for the brain, nga giginatawag. Nga dali ni mo makit-an sama sa mani. Baanat o kaog mani, kay pampabright lagi ko no. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Aron malikayan ang pagkalimtanon mga higala. Nga bisag ginakuha, ginagunitan, maging taon, kay nakalimot, naunsa na. Og pagkahabol sa utok, napurol naman kag utok. Oy, pagkasimpleng butang, dili naman nimo na mahimo. Wala na gagana eh. Himo ang food supplement kining Yaki Herbal Capsule. Matag-adlaw. Munang ginaingon na mo 3 times a day, makuha gyud nimo ang tanang nutrients o gusto nimo sa usa o sa usa ka produkto. Mauna nga ginaingon na mo nga, ayaw na ninyog arala, ayaw na ninyog paminsari kung unsa ba gyud ang Yaki Herbal Capsule. Munang ingon na mo, para madali ta, sulayin na lang na ninyo mga higala. Kay 101% kahimsog sa panglawas ang mahatag ni Ana.
3: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.

0: Sakit kaya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Paxol. Daulian siya, ang buto ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulog ang kapsul akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Oops, nako. Wa na di ay kita igong oras mga higala na hala. Dinhi na lang takotob ha. Ugma sa sunod na tong panag-uban, hinaot paunta nga makabenepisyo gayud kamo dinhi sa ato ang gitun-an karong adlaw. Kung aduna kamo mga pangutana, aduna kamo mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-676-7031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy FM.

0: dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy FM.
1: Mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki Vitamins.
1: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: Uy, samo kayo ang ganado kapsul karon pre ba?
6: Ngano di ay pre?
5: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre, mapuhi pre.
6: Unya pre, imong gisuwayan.
5: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo?
6: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
5: Ganado kapsul pre.
6: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado kapsul pre.
7: Ganado kapsul. Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
1: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki Vitamins.
1: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
8: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga Salunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
9: Paano nalikay, bugno man kayo dilud sa mong agod, kaya naman sa basakan?
10: Oo.
9: Uod, siya, plus anak ko, Yaki Oil. Yaki Oil, among gamit karon. Plus, tapos nagainom po ko Yaki Capsule.
8: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Dedicated to you. Dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy FM.

0: Dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy FM.
1: Ang pagbatok sa mga balatian nga cancer, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, arthritis, Alzheimer's disease, pipila lamang ka na ng mga benepisyong imong makuha kung magtumar ka sa Belonga Gold Herbal Capsule. Pure Turmeric ang sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule nga mapalit na sa mga butika.
2: Mga higala, unsa kining serpentina? Ang serpentina sumala sa pagtuon, giila nga mao'y pinakapait nga herbal sa tanang herbal. Busa makapatunaw kini sa sugar sa atong lawas. Kung taas ang imong sugar o diabetic ka, sulayan nimo ang Serpentina Plus. Makatulo sa usa ka adlaw sulod sa tulo ka bulan. Dili magsubra sa pagkaon. Saktong exercise, saktong tulog, likay sa stress, inom og daghang tubig. Hinumdumi. Kung diabetic ka, sulaye ang Serpentina Plus. Naa na karon sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy FM.

0: dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy FM.
1: Till the day I die, you and I will share.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Lansya ka ng kuyot.
4: Pero karoon?
3: Ya karoon. Bukos mo siya. Magpapunod sa kadyo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yun.
2: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
5: Mami, thank you po.
6: Thank you for what, baby?
5: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Gidiyaki Vitamins, mami.
6: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Gidiyaki Vitamins. Kaya you see, it's good for you.
5: Good din ito sa ibang kids, mami?
6: Oh yes, baby. Come on, invite them.
5: Hi mga kids, kayo rin mag-Gidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, mami, mag-Gidiyaki.
8: I like Gidiyaki.
9: Basta yaki, yummy!
10: Mapalit na sa mga butika.
2: Mga higala, sakit ba ang imong tuhod? Aduna ka ba'y mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha? Bilongga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilongga Gold, pure turmeric ka na nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi kay mao ka na ang makatabang nimo. Ang Bilongga Gold mapalit sa mga butika.
11: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkiruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, Gidiyaki na ang ilahang vitamins.
12: Baby pa ko sila, ginapailan si Gidiyaki vitamins.
4: Ano sa pa-epekto po sila sa Gidiyaki vitamins?
12: Kalunay na maunol.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.
0: Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 102.3. Joy.

0: dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaidaran na, dili na gyod, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan, ay, manghay-hay na lang o iyang mahinumduman. Usa sa balatian nga muhapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol, nga kasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga, maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hasol na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaro nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na, makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy nga ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL, kolesterol nga makasaga

0: abal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL cholesterol, kung bad cholesterol o maminti na ang high density lipoprotein o HDL cholesterol, kung good cholesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo mga higala, kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya o pod kaayo ka nga muyuhot o sigarilyo o mulalaan ang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo o alkohol. Kinahanglan yun dun ay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw o mapagawa sa lawas ang tanang dautan ng mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlaw, pagkaugma pahuway dayon sunod adlaw na pod. Ana good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, pili usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sud-an. Tinapay ang pagsigig kaon og tinapay sa tanang higayon pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Ug ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold herbal capsule kay taas man ang antioxidants niini. Timan imong higala ha, Bilongga Gold na naana sa mga butika.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold herbal capsule. Dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan ug batukan ang gilainlaing nga mga balatian. Busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Ito ang Joy FM.
3: Joy FM,
2: ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy FM.
1: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Randy Vasquez, taga Talumo, Davao City. Humanikunhod ang iyang blood sugar level.
2: Diabetic ka?
3: Yes.
2: Ilan imong blood sugar?
3: Before, maato sa mga 9.
2: Tapos?
3: So, dito sa akin, pag umakonginunyag ako na imunsig ng Serpentina. Nag-atake ko once a day.
2: Bila ka-adlaw ni mo na matikda, nagbaba imong blood sugar level?
3: After 1 month o...
2: Paano sa limong pag-inom sa Serpentina?
3: Empistoma.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pag tumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
2: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
1: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy FM.
5: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
6: Lang po, tanong po yan.
2: Pero karon?
6: Ya karon. Gusto ko siya. Magpapunti sa kadyo. Isang katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
6: Gidiyaki vitamins po yan.
5: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
2: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
1: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy FM.

0: Dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy FM.
1: Till the day I die, you and I will share.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
3: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang takaon.
2: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
3: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
4: Wow, kasweet iti mami ko.
5: Mas sweet iti si mami ko eh.
4: Bow, nga nambal mo na.
5: Di kay may diabetes mo.
4: Kita mo lang ang kadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
5: Serpentina Plus? Ano na siya?
4: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iyang sugar para maayo na sa dayon.
5: Ayaw man o. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh.
6: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
7: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Laline Cavente, taga Miuhao, Kinapawan City. Aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Iyan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Dedicated to you with Mommy Joy on 102.

0: dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy FM.
1: Till the day I die, you and I will share.
2: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
3: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
5: Me too, Kidiyaki Vitamins.
2: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika. Ang tao matingala kung anong kalit lang magkasakit siya. Nakalimot siya nga wala lang man siya magpakabana kung unsaon pagamping ang maayong panglawas. Ayaw pagkumpiyansa. Dapat depensa. Inom og Yaki Herbal Capsule. Kumpleto og sangkap para protektahan ang atong lawas. Pagtumar og Yaki Herbal Capsule, makatulo sa usa ka adlaw mga higala. Timan-an nato, yaman ang kalusugan. Ingatan. Ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
6: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, isulan Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
7: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
6: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
7: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Dedicated to you with Mommy Joy on 102.3 Joy FM.

0: ki beauty soap, yaki baby soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, kini yaki vitamins o ang kopi yaki. Kining mo ang mga produkto, mga higala, palihog. So ayan ninyo, sa ama sa amo ang ginatudlo kaninyo din he. Kung makasinati gani ka og bikog, pulikat sa Tagalog o cramp sa English, pagkuha og yaki liniment oil. Ihaplas kini sa parte sa imuhang lawas nga nagbikog og imasahi hinay-hinay. Aron dali ra kini mawagtang. Bito mga higala, sakit ra makaayo na. Kay ang birtud sa mga epektibong mga herbal plants na sagol ni ini, maoy muwagtang sa imong gibati nga kasakit. Kung mabikugan gani, mo nang kuani, bisag maayo ka mo langoy, kung mabikugan ka nga tunga-tunga sa tubig, so muna'y delikado mga higala, maingon, tanong namatay man to, nalunod, ha, kaayo ato mo langoy, maoto, maingon ang tao, ay, basig nabikugan. Kay pastilan, lisod kaayo ni, kung mabikugan gani, grabe kasakit ang bation. Hilabi na kung lami kaayo ang imuhang pagkatulog o niya mamat-an na lang nimo ang grabe kasakit, unsay maka usahay, makaihi na gani sa kasakit o makahilak pag yun. Unsay maayong buhaton o unsa bay hinungdan ni ini, nganong bation man ni nga natulog man unta ka. Ang pulikat kon cramps tungod kini sa muscle contraction o overshortening. Sagad nga hinungdan ni ini mao ang muscle fatigue, low sodium o low potassium. Doon na pod mahitabo nga smooth muscle cramps tungod sa menstruation sa mga babae o gastroenteritis. Kining nocturnal leg cramps o sa kinika involuntary muscle contraction sa bagtak o sa mga tudlo sa tiil tungod kini sa muscle spasm. Usahay dali lang kini, apan usahay human mo atake, dugay mawala ang hubag. Kanang maghubag na, grabe ra itong atake, mga higala. Mamahimong magbalik-balik kini, hilabi na sa mga trabaho nga permi nagatindog o sa mga taong hamtong na ang edad. Oo, prone ni ini kanang mga naa sa production sa laboratory, pero kay unay man sila sa haplas, bago sila mo sugod og trabaho, mga haplas na. Unsay ang ngayon himuon aron masolusyonan kini, inom permi og daghang tubig. Kaon sa mga makaon nga taas ang potassium sama sa saging, avocado, patatas, broccoli, orange juice, soybeans, apricots og raisins. Naana po ning avocado pero og nagadiet, digid na sila makaon ana ba. Kabalo sila nga makapataba na. Pero naa may uban, mo bitaw nang ato ang yaki capsule to adidto ang maayong supplement. Mas maayong apila nimo og tumar anang yaki capsule sama sa among paulit-ulit na sinasabi sa inyo, kada adlaw isip food supplement og bago matulog manghaplas ta og yaki liniment oil kay dili lang mawala ang bikog, mulami pa ang imuhang pagkatulog og mukusog ang imuhang immune system. So ayon ninyo mga higala, bago matulog manghaplas, maginom ka og yaki herbal capsule, tinuod yun na mga higala, pagkabuntag ay makaingong gyud ka, good morning. Maayong buntag gyud nimo, maayo gyud ang imong buntag. Anyway, ani a paminaw na usab nato ang ato ang mga kababayan nga nagatuo sa atong tambag padayon nga naga salig aning ato ang mga produkto sa yaki.
1: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang mo talit ka, kusong titik kong kasingta, sinumukurog na ko, di ko kasabot. Nitik ko ka ng Yaki, ning okay na makmaminaw. Munang karuan lang, wala ko kung nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit siya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Laulian siya, ang buto ang sa'yo ng ganato, yelo akong ihi ba? Tuna ko kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
0: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa limang minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Inaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna kamoy gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang kana dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan.

0: ingatan.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3.
1: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige, magpapalipong-lipong ay ka na high blood pag gusto taon na. Pamino, magkutaradyo yung mamay doon ang Yak, igitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
1: Yan na ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
2: Kumakatuo ba kay akong itlog na akong nakitaw? Pagbutang na ako nga pagkakitan o mga 2 days. Naulian man. Kuyawan gani ang asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hindi ko ay na lang kay ayo man sa Yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride. Joy FM. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Basta ako masyabi. Magpapusay sa kadyo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs. We'll be right back.

0: 102.3.
1: Taopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Tungod sa balatian nga arthritis, walo ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasunga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
4: Amat gi kay sir, wala gid pa pitigalos gani lima ka tupa ni sa lakaw kayo kay sakit kayo. Pasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katulog ni Yaki mo nakawala sir ba? Plus po ko sabay pa ko ka plus oil. Katong Yaki boy boy la umalain nga mao gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gid.
3: Iyan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
5: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
6: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig, anong gagmay ko nga ko, katul kayo. Kaya, naganda kong kitambal, di mamulian. Kadungkog ya, pwede nga na kong kalit. Tambalan ako. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, di na kayo katul. No? Pero wala na, no, yan na.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Ito ang Joy FM.
8: Joy FM,
7: ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
9: Joy FM. Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride. Joy FM.

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow, kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Bow, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulit na para magdubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.

0: 102.3.
1: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya hini ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: GSIS og SSS Pensioner Kaba.
0: Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number
1: 0920-914-9560.
0: Abre sila Lunes hangtod Sabado,
1: alas 8:30 sa buntag
0: hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
3: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
3: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!

0: 102.3.
1: Kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kain na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyud na'y mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079.

0: Virginia.
1: Dali na huwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iyalang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sakit manggudyay sa kilid. O, dugay nag yun. Magsakit manggud siya ka ng muragikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Herbal, Yaki Herbal Capsule. Boto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya nagbali.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
3: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw sa inyong tanan mga igala. Ako po si Mami Joy. O ba na po sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatid po sa atin ng Yaki Company, gumagawa ng Yaki Liniment Oil, isang epektibong panghap plus mga kababayan. Isang alternative medicine po ito, Kidi Yaki Vitamins for Kids. Kaya nga, Kidi. Yaki Beauty, so pag-sensitive ang skin. Yaki Baby, so para sa sabon ni baby. Hermosa Kojic Whitening Soap para sa mabilisang pampaputi. At Yaki Herbal Cup.

0: sol, siyempre, ang kopiyake. Mga produkto ito na mas epektibo kaya dapat masulayan ninyo. Kapin na pulo katuig ang nilabay mga higala. Ang tuberculosis o TB, ang sakit sa baga, ang nag-una nga balatian sa mga Pinoy. O usa sa mga nag-una, isa sa mga killer diseases. Apan tungod kay daghan na tambal karon ug tungod hugot ang kampanya sa Department of Health, sa matag barangay sa nasod na pugngan na ang pagdaghan niini. Ang pagpanambal sa TB o tuberculosis dili basta-basta. Kay ngano, kinahanglan gyud walay palta ang pag-inom sa tambal nga giresita sa doktor. Hinuon dunay tambal nga available sa municipal o city health nga libre kay gipunduhan man kini sa ato ang gobyerno. Ayaw pagsalig nga dunay tambal ihatag sa gobyerno. Mga higala, tungod kay hasol kaayo ang maong balatian. Ang dili maayo niini kay makatakod pagyod sa tibuok pamilya, ampingan nato kini. Simple lang ang butang nga himuon aron dili mataptan sa TB. Mao ang pagpakusog sa immune system. Naanapod ta sa immune system kung mapansin ninyo na. Matagprograma na to na agyod ng immune system. Kay maumanggod na siya ang mupugong sa mga sakit nga mutakboy sa atoa. Pagkusog ang ato ang immune system, ay dili tabas-tabasta nga magkasakit o matakboyan sa bisan unsa nga mga sakit. Ang Yaki Herbal Capsule, mga higala, napamatud-an na kini nga nagapakusog gayod kini siya sa immune system. Dunay katakos aron protektahan ang baga sa tao batok sa mga balatian nga mutakboy niini. Naara sa lawas ang bakterya nagadala sa TB. Wala kini sintomas o dili makatakod. Apan mamahimong active kung mohinay ang imuhang resistensya o immune system. Busa sa dili pa mataptan o mamahimong active ang tuberculosis, pakusgon na ang immune system. Pinaagi sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, regular exercise, inubanan sa healthy lifestyle, ug likay sa aso ug pagpanigarilyo. Ang sintomas sa TB mao ang ubo nga mudugay sud tulungad to sa upat ka semana. Ubo nga dunay sagol nga dugo. Pagsakit sa dughan inig ubo, perme ginakapoy, hilanat ug panington nga walay hinungdan, bisag gapuyo ra ga paningot. Ang pagtumar makatulo sa matag adlaw sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, dili lang balatian nga TB ang kayang pugngan, kundi daghan pang mga grabing balatian tungod kay kargado man kini sa nutrients. Usa kini ka food supplement nga magapakusog sa pangdepensa batok sa mga free radicals. Maunang hinungdan nga perme na mo ginaingon, manguta na ka mo. Mo text mo sa ato ang text line kay mahatag sa inyo ang eksakto nga pamaagi kung unsaon ang paggamit sa ato ang mga produkto. Niyanaw sa bang atong mga kababayan na nagapatuo sa ato ang pagtudlo kanila, paminaw nato kung unsa ang natabang sa ilaha sa atong mga produkto.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, umbut ko ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulo ko kapsule akong nainom, nawala ang kasakit na akong kilid.
1: Dali na ayo ang katul-katul sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3 Digo City, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Nangatol ako mga bitiwi na kaluto na ako mahimong sa magkamad.
4: Oo.
3: Mayo na ang Yaki, nagkali sa lahat ako nagpalit ko. So, Yaki Oil o kayang kapsule.
4: Unya.
3: Nilumang ako kaluhara, nawala, nawala, ito tulong, wala na nabalik.
0: Mga higala, buot na mo masayran. Kung unsa bagyod ang imuhang ginahambin nga suliran karon sa imuhang panglawas, o di ba kahaaduna kay gustong isulti bahin sa mga produkto sa Yaki, maokin ni ang number 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, yaman ang kalusugan ingatan, yan ang lagi nating tandaan. Hanggang sa susunod nating programa, maraming salamat po.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, sa Kidapawan City, 102.3.

0: 102.3. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga Poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Kamu tingala na ako, naglain mo ako na ako kuya rin. Ingon na ako, uanting na, bughat daw ko. Demo to nga, basalik ka sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa akong likod, anong lawas. Ngayon, nagin ako capsule. Narang-arang mo, kuya. Tapin na, kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 102.3.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, anong gagmay gud nga ko, katol kayo. Kaya, daga na kong kitambal, si mamulian. Kadung kugyak, pwede nga na kong kalit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim, nag-arang-arang, hindi na kayo katol. Pero wala na, no, yan na.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
5: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagmumula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaring maging maluba ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaanan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong kayaloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
6: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
0: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Diaman ang Kalusugan Ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo. Dako gyud ang kalipay sa usa ka ginikanan kung makita niya himsog og hamis ang panit sa iyang baby. Ang pagsabon sa Yaki Baby Soap kayong baby mao'y usa sa pamaagi aron maampingan ang iyang panit og magtubo siya nga hamis ang iyahang panit. Maalala na ako ng usa ka singer ng iyang anak bata pa lang inigkaligo butang niya gatas ang tubig. Wapo lagi kaayo og kuan kutis. Ang Yaki Baby Soap dunay sagol nga goat's milk, dunay vitamin E, A og C. Maong kung sabunan nimo ang imuhang baby, musamot ka smooth, hamis ang iyang skin. Makita ninyo mang higala nga magdako na siya, makaingon ka unsa maning bata ni murag wala man ni skin pores. Hapino kaayo ang iyang panit. Dili kalikayan ang panit ni baby nga mataptan og katol-katol tungod sa hugaw nga palibot dala sa panahon og kanang matakdan, mamana, anagod. Ang usa ka balatian sa panit nga posibleng mutapot sa panit ni baby, kining ginatawag nga eksema. Ang sintomas ni ini mao ang pagmala sa panit, nagapula-pula, katol og sakit kini. Matingala kang ang bata, dili mahimutang, magsigig hilak, ilabi na kung dili pa kaniyang kabalo may istorya. Makita kini sa lain-laing parte sa lawas, depende sa edad nga usahay, abini mo simpleng rashes lang. Sumala sa mga espesyalista sa sakit sa panit, ang bata or kaning baby nga duha pa lang katuig ang edad, matapta ni ini, makita ang pula-pula nga motorok sa iyang ulo na wong, aping, tuhod, siko og bukton. Ana, murag napansin ninyo sa mga humukon nga parte, sa mga dunay edad tulo ka tuig pataas, makita sa liog, batiis og sa mga singit og kanang uban pang parte sa ilahang lawas. Ang eksema kasagaran kondisyon sa panit nga dili dayon mawala. Dili man kini makatakod apan mamana kini. Dunay tulo ka klase ang eksema, ang atopic, infantile og dermatitis. Ang atopic tungod sa allergies sa pagkaon o lain pang butang sa palibot na manakini o nasa dugo. Genetic, kumbaga. Ang sintomas ni ini, kanang nagakamala ang panit, sobra ang kakatol o pagpamula, magbuak-buak kini o magsamad-samad. Ana. Ang infantile

0: Boreok, eksema ni gihapon mga higala, sapnot ang panit, dili kaayo katol kini. Ang allergic contact dermatitis tungod kini sa pagkaon. Nairita sa gibutang nga lotion, sabon nga pampaligo o panlaba o pagkaon. Nilihiyang sa pag-inom sa gatas sa baka. Pagbag-o sa temperatura, kaning atong panahon, gikan sa init, tapos kalit nga muulan, mauna ang usa sa mga hinungdan. Nasuta sa mga pagtuon ni adtong 2015 sa Annals of Nutrition and Metabolism sa mga taong dunay atopic dermatitis nga ang dunay mas lalom nga hinungdan, maokining balati ang hilabi na allergies sa pagkaon o dunay lain pang hinungdan. Likayan ang mga pagkaon nga makapasamot sa kakatol sama sa isda nga tulingan, ginamos, itlog, gulay nga talong o uban pa, maoy usa sa pamaagi aron dili kini mo samot. Di man ina mga higala, kabalo na mo ana kanang bulad o dili po na pwede. Ang pagpanghinglo kanunay sa lawas ni baby pinaagi sa pagsabon sa Yaki Baby Soap o paghapla sa Yaki Liniment Oil, dako usab ang mahimo aron maayo ang maong problema sa panit o sa ilahang anit. Ang Yaki Baby Soap maayo alang sa mga bata nga sensitibo ang panit. Ang Yaki Liniment Oil maayo usab aron wagtangon ang mga skin problem tungod sa mga epektibong mga herbal plants nga sagol ni ini. Pero timan ang mga mami ha, kaning Yaki Liniment Oil o niya kung infant pa ang inyohang anak, ayaw idiretso dito sa inyohang palad ipaagi o gamay lang nga amount, depende na sa kadakon sa bata, pero pwede ragyod na siya. Timanin ninyo mga higala ha, Yaki Baby Soap kay baby o para dili siya pataptan og sakit sa panit, batasano ninyo labi na kanang magdula-dula na sa lupa, ay Yaki Liniment Oil na ang ilusyon anak bago matulog.
1: O nindot kaya na siya kayo niya. Ang galit, gamit kanin ko katong kuwan, katong susabon kay. So anak lagi, dahil kayo allergy niya. Mga itong gamit, Yaki Rajod. Katong Yaki Baby Soap, nindot kayo siya gamiton. Napakapasaya lang katong mga uwat-uwat ba?
0: Oops, wala na po tayong oras mga kababayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama po kay Mami Joy sa loob po ng 5 minuto. Kung aduna ka mo'y gustong i-share sa amua o di baka mga pangutana, palihog i-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat sa Bilunga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang yun ako, sir nga, kuan ang Bilunga Gold o ang Yaki Haplas. Huwag yun ako ang kuan ang Bilunga kayo. Nawala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurap lang ko atog tulo ka bak. Manang gimintin na lang po na ako, sir. Oy.
1: Yan ang Bilunga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apupong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan tayo dito, mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: 102.3. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza.
1: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkiruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Ano sa pa-ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
3: Kalaunay na maunol.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3
1: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
2: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaanin mong lawas. Inaginan mo yung washington ka. Lami alay mong lawas.
3: Kapila pag kamuinom sa isa kadlaw?
2: Katulo. Buntag, unto hapon. Gutuman ko ah, kapila pong kaon na kumain mo nun.
3: Kapi nga...
2: Coffee Yaki, 7-in-1.
1: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Masarap ang pakiramdam ni Sambra Sali, taga Poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
3: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
1: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
1: Nakatisting na yun po. Yun din ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo din.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nagtistingan dyan ako. Kanang kuwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto, medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Dali na wagtang ang katol-katol sa panit ni Mary Jane Lee, taga Matalam, Cotabato. Tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil, wala na po siya ginadismenorrhea tungod sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
5: Anong sa aritos, gani allergy, tapos nagalata na siya kaku, alang ibutalog, ano, Yaki Oil. Tapos nauga lang siya, tapos naayon na. Kung magrigla ko, kung sakit kaya ko puson, naginom lang ko sa capsule nga Yaki, tapos ginabanyusan po, tapos naulian.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa bisan asa nga mga butika.
6: Ito ang Joy FM.
7: Joy FM,
6: ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
8: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Bukos na siya. Sa kadyo, isang katulong matulog.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yun.
1: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
0: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nagka-porma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuod ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan, oy, warag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya, lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganadong kapsul. Karon, okay na kayo dan, mukumbati na yun ni.
6: Ang ganadong kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Gidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Gidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
8: Mapalit na sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw, mga kababayan, mga kaigsuunan. Paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, giinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez, taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsang ng katol-katol, gaya sa akong dawas ka ng sakpa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala akong gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Joy 102.3 Joy FM.
1: Hamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lain tayo kay Moreo sila, itong ilang palet, the brown-brown niya. Ako sila nitulayan o Yaki Baby Soap na half sa ilang palet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, Kid Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dismenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
3: Inaudit ko ya, kay inauna ko ya sa kuan mga kuya ng dugun ko ito sa gamay lang. Adungot mo ko ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu man din siya kay karon magtunong na o kanapit sa akong regla, tapos hindi na magsakit ang akong tutong kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkiruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Kasi pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins.
4: Kalaw na yun ang maunol.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balayba, mainom na nagula akong bana na pagpahulay sa gud baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ito ang Joy FM.
9: Joy FM.
8: Ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
9: Joy FM. Joy all-time favorite.

Ang hermosa kotse kwate ng so, kotse kwate ng so, butika. Kapitao ko!

Asa mo mo order, asa mo

Starry, starry night.

Sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iyon sa yan ang iy

0: que Deus abençoe o povo, que Deus abençoe o povo, que Deus abençoe o povo, que Deus abençoe o povo, que Deus abençoe o povo, que Deus abençoe o povo, que Deus abençoe o
1: Tayo na't magsaya, magrelax, kasama ang lahat, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa Enjoy Resort and Recreation Center. Ito para sa kasato, para sa isang umaga, hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool, mayroon swimming pool na dogs, may hot spa, fitness gym, para sa mas healthy, para sa sexy katawan, covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court, para sa healthy lifestyle, healthy lifestyle. I'm going to get a little bit of a
2: Paidix! Paidix! Asa mo ka? Asa mo naging dating na taon? Naging dating na date mo?
3: Oo. Siyempre, always maganda na ako kung magkita na ako.
2: Kamusta mo yung mga life ka? Kamusta mo yung mga life ka?
3: Di mo na mag-iskot na. Di mo na mag-iskot na. Ano yung modern niya? Meron na ganun niya.
2: Ako. Ayaw panuyin mo yan. Ayaw panuyin mo yan. Mahipit ba?
3: Itong plano na lang ang lahat. Ano na lang? Wala na sa gawa. Wala na sa gawa.
2: Ayaw ka balaga, Paidix. Ayaw ka balaga.
3: Ang ganado kapsul sa mga butika.

0: Singon ang ganda buhon ang tulungan sa usa ka pulutan sa manis doon gilong kaya hindi man kita ngayon man kita naghinungan na inunungan niyo mga ikusulay niyo sa masulira profil sa masulira ni Ani mao ang renikana sa mga singkwanan ko siya sinig ang renikana siya ang singgulim niyo sa ugas na tao bigan sa gamay nga dito sa sinamay nga po nga po ayaw ang dagat ayaw ang dagat kung nakakairepal doon sa ang siya sulay ang siya sulay ang giran sa ganyan ang ibayan na ganyan ang kira profil at mga dito na sa mga magpalika sa mga butika.
1: Wala akong boy! Tiga kaya!

0: Kan? Kung bagmangkana, di atong pabuthan kaya rumuhiyos.
1: Rumuhiyos, yung dito rumuhiyos mo nagibutan ang rubintador.
0: Oo, sa amo sa buhol, di na may tahon gani na. Ini atong tauran.
1: Hoy. Unsa man ang imong iyong tauran?
0: Tauran o gantina kay TV mangkana. Unsa man, colored, black and white.
1: Dili television. TV ba ka ng sakit sa baga?
0: At ang tangan.
1: Unsa itong tangon?
0: Baga.
1: Hoy pre, Edge, imong tiwasan. Luoy sa dana, oy.
0: Di naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

0: Joy Novelty. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Mami, thank you po.
2: Thank you for what, baby?
1: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
2: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
1: Good din ito sa ibang kids, Mami.
2: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
1: Hi, mga kids. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins.
3: Ako rin, Mami, mag-Kidiyaki.
1: I like Kidiyaki.
4: Basta Yaki! Yummy!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala sa buuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, napahak. Matoy, butangan ako ng Yaki, nanupo siya siya, lama siya sa Yaki.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Ooh, 102.3

0: Pinoy! Pinoy Novelty!
1: Sweetheart, ready na!
2: Wow, ka-sweet ba?
1: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Tabalo na ko sa iyong gustong basagot, sweetheart.
1: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
1: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Unya, sweetheart, ha?
4: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o bilongga gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
5: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, kung sa ba maghuot siya. Sibo kumintin sa bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
6: Nawala
5: ng sakit sa akong kasing-kasing.
4: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
8: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years.
9: Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko anang kuan. Unsa man intaw ha ni oy?
7: Unya, unsa imong gibuhat?
9: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, inom manguhit naman.
10: Pero pag take og ganado,
9: na, pintapad naman. Ubing, pamang naman mam.
7: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulay. Ay kalimti ha, ganado.
0: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Today's best music. 102.3.
11: Ay, nako. Ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hilig sa maganda babae. O ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

0: kaibigin mong tunay.
1: Huwag na uwi, huwag na
0: umani ka ng pangit.
1: Huwag na uwi, huwag na
0: umani ka ng pangit.
1: Huwag na uwi,

ibigin mong tunay. Sige.

0: Pinoy Novelty.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bala ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika. Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Di sabunan lang og yaki baby soap.
3: Pinulbe ako ya kay allergy ni siya sa tanong sa umpero ko isa din man na dito iyang dalungan ka ng magduga, manggod niya. Iya pong ulo ko sa nang iyang panit ba ka nang magpanukal-ukal dito basta lain na gamitin na kong sabon niya. Ang problema lagi ko kuya kay kung siya ako itambal ba niya, nisulay ko anang inibitang product ng yaki baby soap niya. Pero di siya nakaayo kuya ka nang nauga na gid, wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Alright! Meron akong joke. Use cooling place in a sentence.
1: Ako, marami ako alam na cooling place.
2: Oh.
1: Santa Mesa.
3: Uy, pwede Pasig. Uy, sa Pasig meron.
0: Hindi na ako pwede sa kanya klaseng joke. I'm sorry.
3: Are you joking?
0: Okay. Ayoko na mga walang kwentang joke. Kung mga experience yun, na-experience ko, tingnan ko kung mag-joke ba kayo. Ang ganyan. Okay. Cooling place. Eto na. Ring. Ring. Siyempre, si Inday.
1: Okay.
0: Sinagot ang telepono. Hello? Who's cooling place?

0: Mind Sunday on 102.3.
1: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Inaudit ko ya, kay inauna ko ya sa kan mang kuya nang dugun ko ito sa gamay lang. Kadungog mo ko ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu man din siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong ligla tapos hindi na magsakit ang akong tugon kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Asa namin in towning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sikreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 102.3.

0: Mind Sunday on 102.3. Joy
1: FM. Maya pa si Gwen. Nakatulong na kalawin. Apay na kumbay na. Di man gani makausa.
2: Naon sa gugadihan?
1: Da.
2: Dalihan, humanan ko og pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, no? Andam na ko, baskog na kuhan!
1: Pantay, bitaw ha? Kalimim din sa Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han?
2: Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kadulang igong energy og mabuhat na ito ang atong gustong buhaton.
1: Sige, han!
3: Ang Aukira 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika.
4: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
5: Ang kuang gyud nako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Haplas. Mag yun ako ang kuan ang Bilongga kayo. Nawala man ko akong bukol sa baga o sa likod. Kaurap lang ko atog tulo ka bak. Marang gimintay na lang po na ako, sir.
4: Oy. Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Mind Sunday on 105.7.
1: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
2: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala ni kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Sugod pag panganak nako anak ko ano sa manintaw kana ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
2: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Ay, buhay, ginoo manguhit naman.
3: Pero pag take og ganado,
2: nah, pintapad naman kabin. Kanang naman mami.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
0: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
5: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Rewind Sunday on 102.3.

0: Golden Rewind Sunday.
1: Hamis na ang panit o nawala na ang katol-katol sa panit sa anak ni Myrna Lanceso nga si Hanilet. Taga-Kauswagan, Cagayan de Oro City kay iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap.
2: Sada gidang Yaki Soap. Humans good niya pag-antusad to. Akong gisabunan sa Yaki Soap. Dayon giplasa rin sa Yaki Uwil. Tulo kaadlaw ni Uga na siya. Hamis na kastanan. Dayon wala na siya allergy.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo mga mama. Ang ayan lang, masulayan ninyo. Ang Kid Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o ang Yaki Vitamin C, mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kid Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kid Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Golden Rewind Sunday.

0: Golden Rewind Sunday.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Joy FM, Golden Rewind Sunday.

0: Golden Rewind Sunday.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabi ta ko'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
3: Imperial Appliance Plaza.
0: Joy FM Golden Rewind Sunday.

0: Golden Rewind Sunday.
1: Wow, Cass, ang ganda-ganda mo ah. Akala ko filter lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
2: Sabon na yun, Cass. Eto, Hermosa Kojic Whitening Soap ang sabon ko.
1: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
2: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi!
1: Sige, Cass, yan na rin yung sabon ko!
2: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-Hermosa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis makinis!
0: Rewind Sunday on 102.3.